O kuia ia e fie fia, mo e tuk lori, mo e whawhi tak lahi ke o toa maafu ma fi, ke to e tali tali lei ko toa peki mo to lu, ho e ki mo si o tau ka inga tonga, ki ho mo purokala ma le ti o tonga, a te lai te koe le o tonga, koe o tumo tua ngau wha, pe o tu ferinte mei lo to kolo, a te lai te ki e fia fi flight te koe ni ko hono hi wa o okatopa o iwa fe ua o noni.

Ogo kore pe mua ke uhu whanga tu ihe tarawhakatapu tō pe ku whaawhaki ka e tāke mutu au whaahua si o sai a whanoka ki whakakuatu ai hoko hoko mō programa ki he whiawhini ka mātātu aki pe ia ai pōpō whakalau maari e pea whai atu ia tangata kua mua whanonga atu tangata iki whai whekau se lo me tonga ko ia tene whai atu a e tau pōpō whakalau maari e ka koe programa koni nā mahiki I he ngai tau kohiriange atu pe ia ke tokoni ke whakalotolahi matau tolu I he whanonga o kutau whaini Pea kahiripe ko ia, pea hoko atu pea moe tau ngahi ongongo ku ngalala mao mai, pea mihe kakalu to ngā, pea toki whakahuhu atu ai pe moe ngahi hiva ke whakaholo aki aho mo mea mai I e whawhini. Pea koe kauta mea lea tēnau whakahoko atu a e tau ngahi hiva, koe I olu pea kalapu I olu pea, pea mei pirihake ko kinau tolu tēnau o atu e tau ngahi hiva koe ia ki he whawhini. Ka kimui kimu mea mai ki a whaiwhikau I se lometonga, koe tau himi, ko si e tau muui, koe fuwaha noa.

0: 一个大力的当一个是大的中啊案的分化。那个大力的当一个是大部的当啊给佛猫啊拉黑啊奥高拉尼过一个大学马里给很多道家给很多个给很多大部的被过很多中啊的事实啊分化。过一个拉黑当一个是六木啊道家给哈拉伊啊被读光的 convict and discharge 过一个是 over LCI 很多列过的该 over AI ke halaya pe tautia he wisi ai honole ko ti pe ai ku fa fokia ai ki tonga ka kuia ye hoa mo ene ki leka ko pui pui tu a hiani ok peheni i he poto ta ha ome wa fe wanima fa fufu a ki he ha fe ta ha ta ha po rina e kona ye fa i loa a ke pu si u fa nga simonetti na e fa ye ki fe hu fa famili he api i he fe tu clava park pe na e kamata ke ha mo kai kai la holo fa i loa ye he api na nga we atu le vai tu nga ane si si hon hoa aia ko e tala vouta o taha valu mweni i ke he family ke ta o ta ofi ene lau holo o mahino na e kape kape ia ka ne hanga mai a simonetia o tuki i hono mata pure he mata ona fe o faki ai pe ana tau he sea sofa ona toki lalo o toka alunga a simonetia one tuki ai e mata moe ulu o e mamahi whakafufua ke he fu tuki ne e tahanima nai pe moe oho ato e family o puka na e totoa e i hua pe a lavea mo e fe pulopulasi e fufonga a hono matapule. Ko e hoha a te ria na a hoko ene mo ua he whakamau anga ke ala mai e immigrationi o whakafokie ki tonga ko e hui ko ene whahia. Ko ene tangi o kufuulahi e tautea ia na e hitwhaki ka na ane kore mo ene loya ke aibe mua ke halaia pe a tukuange he na e tari halaia pe a minoneti ki he tukua ki i pe ane ikai mo hafuuhia fefe. Ko minoneti na e toki folau mai pe ki nu usila he tisema o i wafe tahi wa he visa ewe ewa o ku kei tau tahi wa na e mau ene visa nofo fonua i oka topa wafe uo wa pe a ko tau wa ono he tauni o kune nofo pe mo hono hoa mo ena ki i leka pe a ko ia pe o kune ngawe ke langa mo toko ni hono family na ane tau ka po o pe he na ikai ke whakaukau i e whakamau whakavahe ai nunua ka tipota ya minoneti ki tonga e uesi ai hono ki i family ka tau tau te fito ki hono hoa mo enareka na e tonu ke whakakaukau i hono tau motua pea ko ene toki i fuafua whahia e pea ko tau eni e wha ene ngau he kautahalanga pea osi ako o whakakato ene ako tufunga he le volo tolu i kaike ngatai ne tokpekia ene wha e pea oku tokoni ene inu usilani ke ngau mo tokoni ai ki hono family ki tonga kaike na iau whakatuku e whakamau angalahi oku tonu pe tau tea ia na i whaki pea li ai pe ki tua ai tangi aminoneti ko e to e eni pe e ngā ue atu kia ia immigration ni pe ikai ka koe taha e ni mahu inga ke o mai e whakalala me he whaihia he koe matapā whalahi taha o ku wawea i hono tīpota i ki tonga ai whaihia.
1: Te mautoe mea mai lewa ki he hiva o ku hoko koe taki mamataa.

Ko hi ba ka mo to fua ye na mo tok me mai ki ai no fa ya tu e klapu i o lupe a me per hake ka mo me mai le ba ki he upe o ulbalu me he kau hi ba pe ko ya ai klapu i o lupe a.

0: tudomi nu lepa ulenau pol nan rakdam chiamo tuitum kan lai oswa chun kan thuan thu rolling laki pakhat asimi kei chal le rongi thuan thu ngai tlanna kan nei ding ase
1: nikachu tifapi pakhata survorin pachang pani antongo ti tolami sin lal rongin ahun versawi ti lolami sin kei chalin arun verso kei chaling a omi hwa hwa in an lu abul tho kei chal chu mi kei asi lal rong chu mi lai ase antonok chun kan rola ding anti rola an kayota chutin survor an ban hwa rol an eta i chun antum lamjina chun an rolwa chun an thiamna hu ok antumi sam kan sai pai anti lal rong chun karol kei chal nang mai sa o ati kei chal chun sam a hun chai i thingte nau te le thampi pol chu adung hnu chun an son dwa dawi a keo tan pha vi vo tok fangin lal rongin karwal tok ri selo ati i kai chal chu abang lal rong chun a hun tho ve i anam sa win a hun vei thing le shampi chu an thlu zut sau ve atlu mai sa sa in an ro thlu kai chal chun karwal tok ri selo ati i lal rong chu a chol an thlung sau vi vo i lal rong chun karwal kai chal nang fe mai sa o ati kai chal chu maya rak fe i lungpi phenin arak bo lal rong a hung sawi khi lung pi khi alai fangin phel kavin hun kap ning lo ati chutika kai chal chun narwal kai chal ka ati i akap sok lo chui si in maya arak fe la la i di hai phang kha te phen te arak ral la la asinan lal rong in athai tho tho i khi di phang te khi alai fangin hun kap tan ning lo ati chutika kai chal chun ka pula narwal ka ati la la kei chal chun de tumin abo cheu nan lal ruangin a thai a de thai lao a san chu lal ruangi in a antlung lal ruang chun a roi pa chu tha zatin a zau i a mi khwal kei chal chun lal ruangin tha ten le du do ten a zau ruang a ka rual kan khwa rung tlong ho la ka thira tla ka lo lo ding na rung tlon a si le kan kholu tlang na thlanin mo kei chal na rual lal ruang ka rung tlong e tin run a wala tin a cha ta chutin lung oiten kei chal chu atlung nikha chu lal ruang chu aral pa i hne na atlong ve kei chali thu cha kha ati i an kholu tlang a thlanin ku ta lovin avung bi thu phai kei chali khopi pol chu in an raksaki an mai sau ngiaw ngiawin tiphun para an kai di an chi sok re ro kha avung mo chu sin an mu lovina kir sali nar kanin mo kechal narwal kal ruang karung klonge ati i avung aw kechal chun an kho people chu karwal lal ruang arung klong si nan mai thuk cha u lo ati i an za ten an mai chu an thupi milaya an chang thu lal ruang chu kechali in a thlen chun karwal nanu le na pa i mu o ati kechal chun kei nu le pa mu tak le zau tak an selao an se tok lo mam ati i a el asinan lal ruangin nu le pa mu tak lo ti a lao i mu o ati thau thau chuti ka kai chal chun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu khi wa ongo ati lal ruang chun vung zau na kho kei chal nu le pa chu an hather fem fi ten mel sangai ngai in a mu asinan lal ruang chun karwal hi tluk nu le pa tha nei zau tak lo na ti min hai ati i an hather tla chu fai ten avung joy sak thu an nu pa chun avung lom zok re ro kechal nu le pa chu an lunga oi tu ki kechal na roi pa na thi ter asile nang ma in na tor ding tha ten kilo an ti zeng ati le an kho polin dam zina an de pang ding ti an phang karwal na thi ra chu zan na ma lo ta ola zingam chu zin pita na thun atul ding ati i zan na ma alo ter lal rong khal chu phurna bom tumpi khala keng chuang lo ka kwak bom khat long in ka phur lo mending ati kei chal khal chu thi phur ding in rung poki kwak bom long rung ken chu bom pi ken run keng itam pi i phur na du lo mo ati lal rong khal chun ka kwak bom khat ka phur chun atok mai ding ati san chira chu lal rong chun ama ten avung lawi asitung i a tha tha le a por por a khia ki alau zok le ro kei chal chun pam mai atina sa asinan mai rali thil lo mi chu asom mi le asifon adon ngam lao akwak bom khale akhat lok thai phone lao an thira chu acham zik chu chaw abang asitung tha tha akhia zonga kai chal chun a hawa hun soi ngir a hun te theo asinan anu le pa in kai chal kum me no an ti an rak don theo chutin dal rong chun akwak bom khat alo chun asitung tha deuh le ha hiao za deuh po chu an chem deuh tho thlang athai zing chu wang ara khwanin ka rual thau thlang ola zing piten rak fe atol ding chule lam sina na ek na rak tho asi le chilnu hi phul vi vota o ati rola kho in zing pitea atlunter khwa avan ha chun kechali khopi po chun lal ruang de tumin an rak swa kechal na rual ra swak se atin an pak khenin an rung aw kechal chun rola ilai ati san tok phanga chun na rual ra swak se an tilala kechal chun ati matwa lai ati san khwa tlai vi vo tok phang chun kechal na rual ra swak se an ti thau thau kechal khal chun abum hai khalo rual ra swak ke ati an chom sia hi sep swak na kho an rak zon an rak bot chet thlo khwa tlai chwa chau thlangi na rual ra swak se an ti thau thau alu pong apong lai ati thau thau ne ta bi ka chun kechal khal chu aman ve thlangi karwal ra swak ke ati ama in mai a shwai la rong chu an hai doi chem chau a ek an hi mu i arak thing thlo zau amor thlu thlanga bang ke chal chun thun pi atum hai nan an khopi po chu an lung akim thailawi an hi doi thau thau tok phang an doi hnuwa chun an hi man zuk thang churanga lal rong chu saphu ko a arak lu asinan akizim te kha alang ke chal chun arwal pi polin an hmupang ding ti a phan ronga thing ha so la la ki anen hnuwa ataw nen chui huna chun an chol kechal chun a ek le a thing thlu zo kan man non loading ati hai asnan an thlun hlana thu pakhat a poli tu fanga hin jiang hanan ti bik ding tina sut an ti ding thil chu a phun phun an reli kechal chun ke chu tu fanga hin khwarung ridur dau sala te klarung tla chup chawin real ra bok bon ti atia in rung sur cham chaw sala lei hnoi lamin phi te hung on ngau ngau sela ka thi bik ding ati arwal people khalchun kan ti wedding anti chu ve ten anti vek chun khwa ri nim kha kawi real ro thon asur cha mami lei noi lam chun phit te hung on chwa chaw ngai ngai kha an thai chu chun anti to ki an khazin zo in an thung thu asanan patar pa te pakhat chu a ek apal nga i ahlum thur thaw lal rong isa ka i lawa chun ka thung loading ati athung du law midang an tun thu chun le rong chu a hung swa ki mi kai patar pa chu a kyang sholin a thoi che ma mi a ha hmu about thu chun mang ban ban sangin a thung kir sal men khwa a vun than chun a royal people the na chun nan ni hma nan thung thu mai ke hma nan chun hua le rong sa ka run ai che ma am avati san asinan an khopi po chun an ni aswa ki nang ma son le lam na ha be thu kawin alau to asalau mo an rak ti san men lalrong chu in ava thleng athira phur mi chu khau shopi a asun sungi a kha thlo an sungte pol le in hen proi pi tha an kau kho mi thi chu sun vu in an thur zok re ra man chok lo le or chok lo tiang in thi an nei ta lalrong in thi tam pi phur ti a thai te ka anau pa khal ke khal ka rolin hena thira ka phur ve ding ati i apok lalrong chun na thiring fe ola tin adon re ro nan adu lawi apok thau thau an kholu tlang avung thlenin ku kha ke chal na roal karung tlonge tin avun ku asinan ke chal chun chumi chu kai roal pai o asilo churang anan mai thup du hlao ati i an um kelin an um men le ruang in pa chu avung thleng i an in sakna ka avung thleng chun an mai sau nya nya i an khayo kha avung mu i an mai sau nya nya lin ati i avok saki a separate ro azan chu kechal nu le pa kha mu adu ve i karwal kechal na nu le na pa i mu ati kechal khal chun ke nu le pa mu tlak le zau tlak an silau ati asinan nu le pa mu tlak lo le zau tlak lo ti um lo i mu ati thau thau kechal khal chun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu ati vung ongin zau na kho an mai bal thon an mel sia thon an hather pi tho chun avung mu churang al rong in naw pa chun chulo ma mi nu le pai sia chu e an mai bal le an mel se pi thon an hather fe fe pi thon ning zak za an si hi ati i an se na chu an aw tat zok re ro hai ke chal nu le pa chun ke chal na rual na lwa tra chun nang ma in na twar ding an ti chutin thira chu ilau te ro tin adil hai kechal chun abom khatpin akang sia le achak sia pol lo sak athai jing chu war ang khwanin karwal thau thango la tung thango lamsina na ek narak tho asile thilnu hi phul pha vi wawola ati I khwa awan ve te in athun ter khwa hung wan chun ke chali khopi po chu and swaki ke chal narwal raswak se antilala ke chal chun thai tho ai lai rakti tok phanga narwal raswak se anti thau thau atim ato lai ati san tok phanga rein ke chal narwal raswak se anrun tilala alupong apong lai ati phone ne ta bi chun ama aswaki lalrong na pa chu an hi doi cham chao lalrong na pa chun zing pi khwa awan de hlana an tun ta ronga an khoswa nar lung do la thanin hi thuk zan lai mi tun tar hai ati khwa awan nga I fe tumin arak chol kaichal le arwal pi pol an ta thanin khuilami ui chau rol ha an si ati akyang sholin arak thoi cha mami zau manin an zonin an ki ngam lok lao kaichalin azoni azak senin apiati athi anza tin asa chu an ai anthlung kir sal lalrong chun anau patlun ti anai non lo ronga antha si tikha azumi holding in a pok kaichal te khwa chu awung thlengsal lalrong chun karwal kanau te tin afasut kaichalin ahung thun zau si ka thailo arakti asnan pheok athalo kanau umnak isimo ati thau thau kaichal chun asim ngam lao arwal athina heng thang ti athai ronga pheok thanon lovin asim lerong chun na khopi pol kau kho mola anma an ai mi chiao luak sal hai se arwang kadin sal ding ati e an kho senin an swa khom an ai mi chiao chu an luak tar lerong chun a hun zau e azak vun na kim lao an hol re lo na nan nga thai lao kei chali rak ai mi asi arwal mai alen alok ngam non lao lalrong chun kharwal wak mayo atre ronan alwak du chang la lalrong khal chun amang bangin umsun atak sadang kha acham achami minunga achan tir sali azakwa akim launa ka sinthir pho aben sak anaw pa chu anung sal lalrong chun anaw pa chu kanthung thlang ding tina som anaw pa chun ma teng mi khwa thlong men zyang ha irung ho la rakti lalrong chun naning man sak lawin na sak kwa kha vun zau nik ati I vun zau na kho sinthir pho ben mi chu a mu hi lam lam sinthir pho na ben chu ati I a hlon a sinthir pho a lak ve te na thi sal a taksa kim lo rong a anung sok thei non lo wi le rong chu amang abangi anau pai hong in atang ni a phur a rwal kai chali he na ka rwal kanau pa na tha rong a tu chun a tha to thei thei kan tha to thang ding kan ruak na shang sai pai se chang til phir kan rok na oding ati le rong chu ning hang lung sia in tlung khwa thlanin anau pa chu a phum a thlan ka a sen tlung mai pa minung bangin atwa I acham minung bangin pon lu a khu I ata ter zok re ra a kyangin le rong chun abo thop kai chal khal a roi pa kha de tingin a rahol thlang thlan ka a mi tapre ro kha a thai tika karwal kha asimang paye ati I apelin apeli azon jam chau chuti chun azon zonga lalrong chun arak ka I arwal kai chal chu chui huna achita kai chali rok na dinga anthu kam sia bangin shang sai pai se chang lai ding in apok shang sai pai in avung khan chun atap saka avung tau shang sai pa chu doi thiam rak si ve kho thumek mau tlang na hun shon na hun rong I katap saka nanung thumek mau mo arakti lalrong kha chu doi thiam asive I fim riang mang tlang ka hun rong I natap saka ka hung fim riang mang mo tin alet salve azan chu zanria anai shang sai pa chun bu hlang pakhat kha acham acham nuwa lalrong I mai a chuna thuten ase asinan lalrong in athai aidu lao arab tluna chia thai pani phar ro mi kha acham achami anun ter nuwa ale kok tari ado yok ter zok re ro shang sai pai pha le bol chun chia thai nu pa te kha an zawi an rol ei man an hil thang an ni an ke an lung oi to ka an aw re rawi kapa zo ni ko lo an ti re ro kha apa khal chun chulo mam siang vek thil so nan lung oi chu tin a hun zo duak na kho a her sunga lal rong chun abu hlang kha shang sai pai maya chun a hi se kir sal shang sai pan a thei lo I a e nga swal a thai jing khwa awanin shang sai pai se chang chu lal rong chun a khi ti a fe pi an hnal kan tiang a hi tha lal rong tlang aliam zonga shang sai pa chun nakut le se shi kha erota se lo a hi ti lalruang ikut le sari cu a erota. Lalruang cun nang khal e na tau nak lung le na to erota se lo ati ta. Rangsai pa cu a tau nak lung a ato abeti ading thai non lao. Chutien a char chiri ta da. Rangsai pa na ki atiam da ruang a lalruang cu a luata. Asetang cha imi cu a thati a rual kai chal cu ruak a na.
0: Nikachu susangkak nui hena lalruang aleng. Azanchu aiti suzangkak nui fanu hnena lalruang khalchu anai niam thlang afalanu chu kanu o lalruang in kapote itham itham ati asnan anu in tham lawe akutin thlungte atum ati san tok fangin kanu o lalruang in kasu itham itham ati sal asnan anu chun tham lawe akutin thlungte atum atum ati sal lala chutin lalruang chun falanu chu apomi now apai
1: now apai ronga vai khachu lalruang kha hungklong dingin ancha lalruang khalchu lung oi zatina hungklong asinan suzong kak mukha pom atum sal lala afanu now apai tari khluna ama tiang pom atum ronga suzong kak nu chu athina heng anin lenga atlan swaki inpi lungpi khar khep chang ati i acham lalruang khalchun chuvek nu nau chu e ati i lunghlu min aden alunghlum changin apop swaki inpi chu khar khepa achangi minungi on thai lebo thai non lovin lungpia achang lalruang chu inpi songa chun an khumta lalruang chu inpi songa chun lalruang chu chawina umkau asinan an ral tu na thi alai phercha mi kha acham i anun ter hnuwa lung tawin aden popna ongin thia hlai chu thlai rola lakter ni tinin chu tin thia hlein rol asan theo ni kha chu thia hlai kha a ini vung ding in kha kanina vungola ka doi umte kha vung la o na fe na ka thing lang shum shum zo la tin atiami a fetter thia hlai khal chu a thei to ki na vung tlani lal rangi doi umte chu a vung la ding in a fe lama chun thing lang a zo ngam lo nan hung thun sau lama arai tu khlang i thlen zam rang kha adu ronga anai deu ding tin thing lang chu a hei zo chuti i thing lang zo na ka check fek thangin a rak o chuti i thangi a o chun doi thiar mi kha aka i sin atla i tiwa pi in a fen doi fen mi kha sur wor polin an rak sari an wak kek ati i a pe mi hwa mo in do yan thiam thlo chutin tu tiang do thiam na khal arung vi wa si anti lalrong chu adoi umle anen akheng thainon lo athia lai ro san tu thole athi zo ronga suzang kak nui in khar khep lung pi songa chun suak thainon lovin athi da ta
0: kan than thu chem tia ra ngai to pol ngai nuam nen ti ding kan bai sai tu chu kan chan ne talama sia van lal chuani rak phwa mi fred lal thim puin moi ta ke asak sa mi rakil salo ti mi hla ngai tlan na kan nei hai ding